0: Eti?
1: A ki moun sa akwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: E, Makoum.
2: Koumou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen an blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen ti le.
2: Koumou ye an?
0: Mwen ka bouy manje sa manje asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Koumou ye? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitan Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konèt li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kalite. Mais la mo toujou wè.
2: Le wè vann pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. Le wè ti bwaye la vini wè le apremidi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, moun stil ka wè tout patou don.
0: Ki man yè, koni sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gè se. Kon sa sa? Poukwa moun se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Missy Colleen.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: See, mama, go home. No.
3: Missy Colleen, good day.
2: Sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colleen,
5: mwen kay mwen. People only coming on mine.

0: Colin! Si Colin!
1: E ti?
0: Pa ki moun jawa kem la? Mwen ki la, oui?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ouye, an?
1: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop ti.
1: Mwen yon ti len.
0: Kouman yon?
1: Mwen kabou yon manje, sa mwen jasou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabi noue a?
0: Oui, sa katavay kode Pitan Company.
1: Uh-huh.
0: Ou konet li bien?
1: Uh-huh.
0: Ebe my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe kamache, pa katouche te?
1: Uh-huh.
0: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fransavay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pare karite. Men la mou toujou wè.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pade ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tou patou do.
1: Ki man yè, kon yè sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè vè se. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a chute Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
1: Mm-hmm.
0: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
2: Good morning, Mr. Colin.
3: Mommy,
2: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
2: I going and play with the baby.
0: With the baby?
2: Yes.
0: See, mama, go home. No.
2: Mr. Colin,
0: sa ki visit yon. Anyway, si Colin,
4: mwen kay pa.